Detail sa internamento sa Lintalipan, ak nakanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halangchik ni siya, tingkam chok rayab ni Rabin ut Yusung atin, akwanin siya akilal, sa iskawana, kaya ni sandalias rin siyo binig,

0: Autocar, karuri autocar, akong kay pansyaan pele palcis, na tauman na rin koan, sakal. Pero ni Bena Shikaran sa linim na tulipal sa Dolor de Liva, naruna kay Hayali Akpi, partikali no chup siyam etalin semáforo na gelire, ikuan sa kata siyupepe, kinkayo ka chichuk sa kamputan. Aran sa siyak likut siya na kay Hangkwan autocar, takal sa Dilos, limarute, aring koan sa Dilos, sakal, aran naruna kitaw, di siyaan ni pele palcis, maririto yo. Di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal ka si Juli Retalil, aran kwan di repuesto chos patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko akpi. Anta ka na sinaw siya na nil, di karuna rak di kumuhuk si Belevanchis, u taran akpi. Naruna ka si Juhuk sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin sa autocar aring koman.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Jelepar, Callipar, Arana, Quesquina, Quescaí, Lijol, Licaxit, Limatado, Ximanrasla, Limatado, Religraduación, Nachelire, Limatado, Nachemanchiro, Junaxitujis, Pisumerra, Atin, Junaxichajón, Limatado, Elisumlac, Maoro, Manaplata, Arranquan, Cocanaqui, Arana, Quesquina, Quescaí, Lieta, Limatán, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matka balak le kaisik balak toke le orre oro malak plata arana keskip arana keskip listiana lis o kanak na keskul na keskip ut nak na keskastasi na keskip kuchik fe nak maga akhli cha akhtilal arana ke kakhelak chalen lunes tof domingo ut na ke kule ni kastrezin chichabi chabi barna tauman sa rochocheb lak chipulsha malak lak bomberos voluntarios arin koban arani na kwan heroi beninkil
2: Utlat, ang oka kaiskan, diba, buta siya ban?
3: Ah, okwe, sekbalim.
2: Sekbalim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kog siye bli buta siya. Erkules kutino saulio re rio bilim. Ebli halang-halang chichi buta siya. Tentonak ta tsehe. Botas Erkules kutino saulio re rio bilim. Chanchane bakwiling komun sa shkabanak in kanakenshua. Kita kog siye bli buta siya re rio bilim. Ebli halang-halang chichi buta siya.

Kan sekali kumo ni sabanan jelak wat yoke si rabing kilra kalal kutan. Awalan cok cis kamali resila ni karuna kulman, ni karuna taliman, aring sa likatepal Guatemala. Guatemala hun li tenamit barki si kilsakal jochi. Chi abimang kwal kuchik. Shikil aku itu cuman suamin kil, rane sa ste palak cikimula, sa ste palak wewe tenango, sa ste pal cis kuni Guatemala, abanan nahel aku komunis nak tu okeng bayar cilahin cipat ok ciluli akau renak cikho kain aku bayar, tail mang cangru ta cenah mang bayar cis kuni lana kabi aco kos suamin kil, abanan yo question in kel kawa Guillermo Renac iske chakeli esilal labanan laura chen esilal de laura ya le na jemana karan esquindlan kwan ke sakas tu sulal bayali ili choke chiril al chan runak in ka deskesa sa chakra li chapok tomin malakhlis li roxin kili tumin chikyoon chingkana na uman parta chak malak pas chal chak man yan abanan chan nike eskoltika nak li nike kolomin reli nike kuban reli chakrap nike stiena kakawa alang Rodriguez san sakal tiyo chistiawa na kinka ta siya kamaman kaan nam guwakel ta siya kawangkil li chakrapil na tento takuan kribal pasa kal na chali mer li kwartili na roksi li hunghung li kaskaisin malak li poyanam. Abanan hun li sukili chakrab li chokes kabre singkilaran. Abanan kuan li kangerakot kuan li terak. Abanan kaut li na chali patom chen kaput na kangerak na tausman kubangkil stus balok at chakrabain utaran na kuan li patok. Jaban narang wangke na bali mulam li choke jiske ke bal na kinka sa ok. Semana ke mare ni ke sukwak, semana ke mare akwite talimang rikin kakereru li ta li akses choke siwa mingkil malak li karu choke rok singkil. Oga na ka honia sila takwi na kataw na kakwase rikin rena ka eto kwak li kakwi uto ak pandihan sis na lebangkil jis kaus ng kiris. Kumanes na kunachal baya kli sipal anita kasakap. Manyal abanan na kundi ka kenak. Tento nak takanauru manyal. Abanan ning ka takanauru rikinak. Eh, jas kaba takanau ekwe kami ka takanau sa kalis kaus na kapis. Sibiya kris manyal. Eri nak si kokain ning ka takabalaki kay buting ka to sa kong. Akwe chis mahe kwangkile katenamit Guatemala kawa Guillermo. Makuangkat terang.

Franz Galvin kumane siyan era bingil sa liko ki na koye rally martes. Kwaye ko rikin libich, kwaye ko rikin libich kumane Abanan chuk chuk chuk chak china chok sining engkilis kung sa kalil kawa Jesus. Abanan kokana kokana. Chisa kachol kwaye ko chiroch peningkil na kachonin aklae shakwi kumane siya. Aran sale kung kabal, aran sale loklak na ake. Neges onan, jis na manukile, si kem rele koki. Awanan rokes na rokwale, na kape, malakle na rasukun. Malakle korech, malakle pom ille. Sakitul, manyal, abanan neges na bawalan na malakle osh. Wana wali kalibal, wargi na ili osh, wargi chanaus li osh na il, malakle chin. Malakakwili karsikawali li is wajali is panakli is takal kakos na usil sasak umunda kwali is kamote singore wajali abanan ko kambi kumones jarak barbar ki nagkukulak salihungkong si kalibal salihungkong si kaserio salihungkong si abak tenamit abanan Nakulak Estéreo Gerardi. Uchisa kachol kong gache na kabandisiri le kawadios wanak. Kwans katawa na kwans katina keo chen kawaromang shalto karansaka. Si katina kwe kawa Lorenzo Cabna lutkun chikle kaloy. Nekichalaran sektor sahush. Utkokan si oruan ratin ang gil kwe oshibak le kakomo naran. Linak kwan gachak o te... Le elaji que nakakil kuitiba ya. Otro ganas

Bukan sa kalikuman eh, Shabanan, Iskailis, Kutangkil, Kakwa, Jesus, Komongon, Ali, Kutang, Domingo, Reli, Sahil, Cholehim. Awan ang warne kesh taliman, Chanera, Bingkil, Masalich, Ul, Komonesh, Kwayeko, Salikokin, Reli, Kutang, Martes, Martes anak ko, norki na usman na kwi bayak liatinak, na usman na kwi bayak li serikik, una usman na kwi rabing kili kabis kumones. Kaud na kta kabili kabis, swanak takasola kwi bayak mayak. O toka kwi bayak sa likaus. Mayali karuna siya kay rati ni kawadiyos, karuna siya kay bilis benrakal, relikutanan akuan. Majala na si Kabiri na siya sa Lispengure, San Pedro. Chano natin na kiskwas kwisin ni Blackly Profeta. Majal. Awan ni kiskye chak siskunili karu ak ubamit chak chokere la esen. Majal. Kaisil chak Krishna kaya akil ok chisali siyamali kolbalip chokke sa kumanil. Majal. Arang kwan lilis lis kalis mesew kaut. Bana kaya nasiye na kay okchak sisa malakis ilsa kris malakis kachali chak kwang sali chang lais renak to so kulak sis tau aruk arus chala li kolpal i chan manya abanan naan kes enaril chak kes tauru saib likutan abanan nak yoga chak cipek nak yoga chak sispatbal nak yoga chak sikbal chan sakarus kis usman skulman abanan sa skabali santil musik eh Linailan rikine baan majali kay kotisip esi chiru rikine rail chola hil sa kawali Jesu Kristo rin at testaw lisne makwal kwang kilar arang kwa miyak likaus kumunis utaran ng kache na arang na klao na wasut na ka na napara tini Diyos na sholob siku rikine li suweb li apostol suweb li Lene que atinak santos padres, los santos de la iglesia, chingore. Marguini que cholob naklista kengil, Jesús inkaho chano nakakosla, nakaho silba, ya chano oskil pal. Inkaho nakwito kakere, talarin miyal, aran raklito, ok miyal. Lirayla, lichakila, likestauge, chakeb, lisolom, li Jesús, chasas kawashpukte sinkili, resilal, nakli Jesús, kishkashiru, likam, vaya. Utanan mo ko sa tanggile. Launa ko ang kamay estamos en la gloria. Chan Miguel Kauch, bueno, ti kakwi nakakamya ke rikineble komo ninge atin na chidis lichosa. Lichosa, lichosa, lichosa, o de kawayosa, chosa. Auting ango atin na chidis li nakachuami. Utukan na kli Jesus. Sa lichabile silale na kuan na shkultikake naksayo likutanan Ah, Pedro quisiera li Jesús. Abimak. Amanan, kawachan, nakanaw, naksitkulun sa kachang, sin, udlaos kakanap, sis kunilik, akrero, kwang kesa, kawachan, ah, Pedro. Chalde ata, kengkil. Awad li Jesús, kichan, asumeyay, lain sa kanin, kire, chanak mani, takanak, tachingkatis, kulis, kakamongkil, liras, liranam, lishukwa, lishna, ebrelash kahol, lishnaach, abanan, lishkul, malak, lishkere, chipuktesing kili, chabile sil sa inkawa, chan majan, mani, chan majan. Angkun, autanan, chirishik, nashye, bajan, leralale kahol, lenale, jukwa, ut, Lishestakek sa shkabali puktesi. Awanan dingere na sali khalanchik nakhek kwang kay chuam si khonelik. Nabale, nabale ke okchis na. Awanan nabale liya na kwang chen banyan. Kwang ke chi ubek. Awanan kulak chi isbek. Banyan. Wajan nara na siya na kli kwangke chi ubek, kajia ka na kwan, kula kwangke chi isbek, uli kwangke chi isbek, anake kwangke chi ubek.
Ot kung kwa kuchina kache kwa naklaong ka kosla nakspanak kwa ko sa lisan tigles lin akwichanel lin kawake konel lin kawa instruktor malaklain e akwa akwanel chis kunin ka kosla nak akrikinaan choko chi ak choko chi kole toh maki chine kawa Jesus bilyan banak li kwa nge chubeha na kwan kula kwa nge chisbeha sacar con el coslac naraj o tarina o clina caché hay que desafiarse constantemente caro narana siena tento yo coche bleti que quien se che bilqui chico casa rena choquin choquin choquin choquin rena criona nactinsac aban ac chanjan si es narun caché ac sin chena il bayak lenguan jic mayal kamali si le penyal Kawan ya kena cingwa koni cina sedas dan eskelis kapena kualsas dos kakuilis cabilana nume hokan joko ciko kaksa sali kapeni kena kwanho zalas kahol altenamit malahol zalas kahol ya kawadios kwa pabanil banyak abanan nak kabi kle kabis bi

kami kumunis, rabanan eh, choche ko laglis rakbalik at kakil. Awanan na kanaunak es, suruan chisirabing gilev libi, suruan chibichang. Skakanawya klikaw, slinalib, jiris karut akal, skakosla, jiris la tiniyos. Baya charo na kele santil musikeh, charo na katawro li musikeh, baya. Makunta kaya na katawro sa kumunil, malakuan ng katawro, linaskyo meseweh, linaaksin lukaus, linkanas kwartesila kaus,

sila li Rail Cholekil. Chelo li kutane kwers ak suki li kawa Lorenz Somo. Abanan ebli ralas kakol kawa Carlos Enrique Utlis Comon. Chokep jis aman kil chelo kumanes. Kuchis kulti kangil chelo nak chelo li kutana na kwanta usman smokpal. Abanan tiyo chusmang skakaling kilir sbakeli sululel aran petet. Abanan barkwi chiruli kutana na kwan taek sa tasik sa liyermik dare chikok. Barkwi tausmang sning enkili santilmish. O chiri chikain tausmang skambal aran sa limok lebal kaminak likwan aran sa kumung santanita. Abanan chilang liram likawa Lorenzo mo mo. Udi kawil choleh chogreb chiskunilep liralash kahol. Abanan, harup limaki neke kulak chichanak ak ilengkil chan naru tohkwan anakwan manak chiru likutan bi tausmang smukpal. Silang liram likawa Lorenzo Mo Mo.

Silali Rail Cholehil. Ito'y kultika na kisukilis musika wa Lorenzo Mo. Pagkwinak sa rayo sa chol. Liralas ka hol na kis kultika. Carlos Enrique Margarita. Iskotile iskawa ang Mo Chen. Rali Margarita Pakay. Hi Leopoldo Pou. Iri uciklik da palis kung kapal. Iskultika na kyo chik akalemang. Rotot na kikuang aran sa li Colonia Petit Cobán Alta Verapaz. Chuchel surulel yok che el chiro likutan anakwana Miyerkules Fuxkakas Belipo Mayo sa li kualep religonal yotok che kamang sa li Tirlep Al Katolika Reli Cooperativa Chico Arquita Kuang Hunli Santilmish English church el surulel chingisha anjo kesh kambal sa limuk lepal Rana Santa Anita Reli na hekaan Arkuita rakmang li Rail Cholehil Chihilang sa tuktukil usilal li rangu si kawa Lorenzo Mo. La inlipe hindi kyuam nanita papang kwe kwang kyuam chikunelik San Juan Kulahu hop shikaka chikul kamak epli yukip chikul bali ray cholahil kung kapal mo chen Juan Chicomoli Cac Angel, yo Josh Camalza, Estéreo Gerardi.

Kami ko manis sa manang na yung kajik hibi kung laku ka sa lasik. Choco, chikulak sa likwa kibo na aldreli. O kin na bananto karang kawa Jose Alberto. O ko ka na kuya kana Erika Estela. O chisponil iskong kabalyo ke chikabingil. O ka na kuya kana Irma. Aranch ina ichap chen sa likachibal ko naran. Abra na bale blas ina ichap yo ko chichana ihilang sa iskong kabale. Yoko aki chichana pos palisech ulo hilerikin. Kana kuya kumanes na kakultika chirunak. Chiruli shamana kwa ye jok chirak mangli tihok. Chirishle kana Maria Magdalena kapnal teyul. Abana li shakile kaloy le kamigo le kawa Mario chingaran tontem kyo li tihok kumanesh. Kongong chi kumanil kyo chishmano kili tihok. Abana tarake salikutan domingo. Domingo tarake kalta akwang li santil misa kung lahu o nal deli klachan. Aransali tiklewal de centro tontemo chiri chikin takuan siksali ulaning aransali hunkabal. O gana kaya nikes kapok kana chindak tontem lak chiko siya lak sang isili bro siya kunilis li jokes itakong sali tihok. Wana kitiklal tihok sali sao hun chan ta tiklak sali sao hun eh ang kali hun. Ans kwan sali shibskakal lep li chinam. Lishkash kwan Lishkomunit San Pedro Tontem Lizo San Jose Chikusha Lishkash San Mateo Lizo San Isidro Lishkwak San Marcos Kayala Nakwan San Isidro Kulak San Marcos Kabek Renovación Centro Sábado Kali Comisión de San Juan U Domingo Misionero de Jesús.